sumjo sumra lamlumo tha pen thangsan yu yu re lamni nga na re ya pai bang dan na ko zo mi san yu ngwe mkhon re

rawa yang inamong do go lu sha na mam wanli mo go nan le di na lu sha na mam wanli mo krithum lam phe ai krang re simukop khatwanga ai shining nan to thanan lu sha na mam sao glosh pro krithum lam phe mudo mong do myu shku asya ni phe phraya re na sha shku mo lin simni ai khu shitum na khu phi shwan mong do mudo mong do kanwang kanwang do thong thon ajang manga lu sha nai mam glosh pro mutu maralin ai krang rai shiu dan re mjo lu sha nai mam khae khang sha phe mu ri gru wan msom sie mi a la tha de ko screen ton lu sound khae go mu wan manga ye mon ta chil khong a la tha de screen ton lu nga ai del pran tha mong dan tin ji mu kon dam ni go won sha ma do mong do hong kho ma do mong do na shu ji pom ji ru Kamoruru e jinyamli, ongdang e ku goi gong e molami pe, shua yong pang di shna dan na shkonji tapta se. Shita mngan tue shisni ya tie shimza ya ta, anti mongdo sha ngao ta, luja lanari mbong msa krumkan e, lumu mrang msa bimbru e mjo, sha ngao kan mrang ranga tu nga e. Mongdo ding a zang shku ding ji mokwan tap ni go, a jiu mu e ku jong shmon, Ganga Yanlejang Rain Na, Mongjung Shwam Shani at Saksumri Sudan Siliwan Lilam Pe, Danglu Emedi Ama Kamya Donlu Nga E. When Shamadu Mongdo, Hong Hot Madu Mongdo Ta, Jinyam Gue Gong Naku, Tungola Zai Manga Shimili, Misha Mili Zai Sumshitku Pe, Gagan Shah De Gantung Nga Gongshun Se. Shi Gam Shani, Shida Group Brol Kong Ya Ta, Sukwan Jelu E. Kung Kong E, Kung Gru Ning, Silu Yin Chang. Deng da asya dan kumparung re damadun boi na, radia bu pun leban, ngwae mo go shida grun tuan shilukong ya ta, kun min dien chi mong ma jin damadun shi a, namba sini teng nu go glo pang na ri. Nde lang deng da asya dan kumparung re damadun boi, radia bu pun leban, ngwae mo go, neng do shi lang deng da asya dan kumparung re damadun boi pe, kangaroom ay shumu shumat mo la madung leng ay mi ri. Shita gru ntai shima sum ya gu na ntai shima nga ya ta. Mongdo gda mongdo shingan na ming brong ai kreng tong bu pun keng ming gja mo dam. Yi amyu sha nam ban tu kreng tong pa zhi tuam dum sha tie. Sui xing pung ni gu. Bu pun keng bia dan ai lak san mo lam shima zan lang gu kan lom na ri. Nde zom ra ning ra wa yang hong huo ma du mongdo hong huo gen wang ni gu. Du kreng lam shi bai mo tie. Glosh bro mo la ma jen jie mo phe kumpon ae ku, dang lu ae ma diet tush mo kratwa ae ma jo. Mo siya ma nga mon ma li ching ma li ma nga za ma nga shi du ae. Kun kro gtien ae kro ni ta, mo siya lakong mon ma nga ching lakong phe, ma jen jie a jiu jishun kratwa lu na, nam si nam so, si mai si mo, pa lam ni phe ma dung ae. Laksan glosh bro ma ga mo krang man shi bin don lu say. Ching lakong ae kuma sum ning shi da shi ta, Hong Kho Gan Wang Phe, Mong Dan Ding Na, Nampan Sinit Pong Woon Na, Du Krong Thap Thuk Go Ma Dien Gisi Ma Dun Shra, Ngoe Ming Shi Ming Ya Say. Nde Le Bran Tha, Mong Dan Nam Ji Lang Ngo Ma Sa Shi Dang Khan Sa Lam Thie, Dang Ma Dang Do Son Na Pan Shi Lat Woon Pong Pong Ni Go, Kyung Le Kong E Kun Gru Ning, Bu Ga Nam Ji Lang Ngo Gan Wang Le Ngay, Rung Re Le Ngay, Jam San E A Jun Si Shi Pra Tan E Re Yang, Yin Na Mong Do Bao Shan Miu Long Ling Gan Wang Na, Pi mang ae bo wa mtai ban go, ong dang ae ku la da krum lun na, mong dan ding la da la krum ae am yu a bo, kru shim li ta na leng ae mi dai lu se. Yi nam shang wa ae dien la do ta, nu jang mu do mong do lan ping gan wang, cui ping gan mi re gan zhu ho g tong, xia gan zhu kai mo pong na puro bong, shu la dien ga zha de shang wa se. Zi guan la ae gu na zhi lu ae. Dan ning gan zhu huo ge tong guo puo zhe kai mo meng a za zhan kai duan ai ren yang teng guo shi gu gun shuo yan mo me sum dang dang dam la lu na de nga ai puo bong guo shi wa me shan ni da me gao guo shang gun shuo dam zhe lai kai mei de lu na kai mo me shan ni shang gun shuo shi ren lu ge tong tan nan shum shi zha ye lam ta gun ban ya lu nga ai zhe da gru bro me sum ya du yang Mong Dan Ding Yin Nam Da Lu Sha Nai Mam Kao Lan Mu Ge Di Mi Ri Mi Li Wan Mi Sum Shu La Lu Na Tam Za Nam Li Shi Le Kong Ge Tong Le Kong Mi Sum An Nga Ai Qing Le Kong Ye Kun Meng A Ning Shi Ning Zhi Tong Duo Ta
蒙丹丁

0: Jatwash nguna re. Nde lam go, ato mit yura e, achang mu lam rie nga e.
1: Kinglokong e, kungru ning yinan mongdo, modo nlangman nna, nnan gilai la yang, gupa jok gumpro tuk lana paji. Modo langshtyom atang madang shot lana lampe tushmol kratma. Sada lam shaw e ku brukom na lam ta, ngun banya namadu, ina mongdo go, kinglokong e kungru ning ina mongdo, modo nsa tiet nan gilai la yang, gumpro gupa jok na si mani glola dat lai ga, shibrada say. Langshtyom shani, lukong lama tiet tuku e modo nsa, nlang na ku pishon e ta nga. Modo nam ri la yang, zo tum gupa jok gumpro, yen mul kong tuk lan na ku mai pishon ai. Gumpro gupa jok na kansa lam ni go, lue na manu ai. Gumpro go, deng kre misha ni a gumpro mkong lang mat go nan bang dat ya ji ai. Ya lu u die, yong pe, gupa jok gumpro gra ku tuk lan na pa ji shin ya na. Do gupa leng ai. Langsana lukung lama. Kilkong e kungru ning ta, deng krai langshkyomashani, langsana ku, pishon e adengu. Kilkong e shimusum ning shita gru ntesum shia a shong e, Japan mzing bang don e, kiu sao lang na mshajon e modu. Ndegu, ntesum shia na lom e, luu diet mung bong e. Kilkong e shimunga ning shita gru ntesum shia a shong e, Japan mzing bang don e. Chayu sao tie, gaga ran yu sao lang na msha jon e modu. Sheng ngre, kinglokong e shidiku ning shida shilokong ntoy sumshiya a shong e, Japan mzing bang don e, ngun mbot nan lang e msha jon modu ni rea ta lay na. Yina mongdo gata go mreen na, mongdan jang mo tie shi shan mo guandap ni a, modu mre don yang, kung gumpro shiyom gao, kiam sa na ngun mbot nan lang e. Chi chen mo do krang ming jupan go na, ngun mbot nan lang ai msha juan mo do, sheng ngrei, shen lukong gtok man tie, lu u die dash bro ai, ran yu sao lang ai msha juan mo do rin sha ngrei, mri ai mo do nan, ina mong do gda go, di in mong no tam jing bang do ngrei zhang, gumpro glang da gba jo da nga ai. Nlangsana ku pishon ay lukung lama tiet tuko ay modo nsa ni go. Kinglokong e kunmunga niang shida lngay brom zanya a shong e. Pishon msha ni a mingo mjing bangdon ay sha nrei. Kinglokong e kunmunga niang shida lngay brom zanya go nna. Modo nsa nde nlangsana ku jipan mjing bangdon ay dien laman ta. Yan kan yu ay mjing lam nga ay ni ri. Do gba lukong. Gumpro gba jok na msa shidang. Lengay, le ta e zun e lukung lma tiet tukku e modu, nlangsana ku pishon e sha nrei. Modu mri yang kun gumpro shiyom, kiamsa na ngun mbot nan lang e chi che modu krang ming jipan go na. Ngun mbot nan lang e msa juan modu go mong lom e modu mri jang. Modu nan dut mri mnu a, tamzana shilukong ku gba jok e. Nde go manu kun gumpro bong e ku son e. Luu diet mong nde ku rie. Zuo tum go yen mon lukong gba jo e. Lukong, le ta e zun e lukong lama tiet tuku e. Ran yu sao lang e msha juan mo du nlang sana ku pishon e sha nre. Shen lukong gtok man tiet, luu diet dash bro e. Ran yu sao lang e msha juan mo du mri yang. Mo du nan dut manu a. Tamazana shi ku gba jo ai. Zuo tum, yen mo mi qing meng a gba jo ai. Masum, ngun mbot nan lang ai msha juan mo du, nlang sana ku pishon ai ta lai na. Ran yu sao lang ai msha juan mo du mri yang, gumpro ngba jo ai. Do gba masum, pishon na mokrun tie kan gulo na msa. Lengay, pishon na mokrun. Deng krai langshtyom sha ni go, mong dan ding na, chi chen mo do shilai shi shat guan kang gen ru gen sa, danu sung guan sha shang na pi shuan na. Danu sung guan sha go, HTTPS ga po, nchang mkrat lukong, qclt, gtong, mo,